Akay tichonah kanapnok inis lahubal, itnofonet by Dios. Chikokan ayatsin, tolchashkan kan oko kapshalui, yung honok sa mahanil ko programa.